0: ntokomanana ithoko yo go
1: ayo munona ho o thurumela nyu o ni ruha mirere
2: a na re waraka ka he ke ndeng tum khale ke go iwa thurumela bo
3: wa wi mororo melihe wi ra maninyo nuwe ke ne kumi o kuma miere mitanna na mosa wo hi ani pele na mama mombahe ihopa enama Mache, Machokwa, Mihokoroko, Mataba, Ijera, Nioja ikina simfanya ne amutate ni mwanyu.

0: Raina ika la kala yakwe shano ii ngubumula
1: idi yambo na vizinya na nyadi ile shano mitengu yakwe udi yakudiba gele mezi
0: ukumbula vizinya mezi yakwe zilisi nandibe tuwejo kwa ndesila kulipa mezi igwe mezi jorbe pakuti aje ndesile kupeleka mezi igwe majumba mwetu ngangusha kasoni kukila kulaga shano jino manesi wangu ngakushile wakushikola zati kongole kutoza mezi shoni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba nati kongole kushile wakushizima ima zile hii mwetiso ni ndaja kwa la kumigunda nipawe ya kutenda geni ya vizinya
1: ni ila vizinya tuweji wakuenda lisila kudipa mezi getudi mkumwa kukampani jaboma ya hidi mkulondizi ya mezi pakuti gile mezi ga ayendele shile kwa utila wanduwani nombe tuweje wakunuzila mezi pakuti tukadipaga mbiya siye jinji vele iko mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu
0: ngu njiti shizi ya vizinyi lini ya tukutenda kunyumba ako mkungulu kanivanishi wangu kutenga na waga mkungandila mezi
1: yambo na vizinya nizile zubudia vashiziza tukungulu shenda ujine
0: asanta vizinya.

Kadibu mwashinje tospe wandi nkutupika nela. Kaiche katama kumbalanjila ngani siyetupashia usia kuendelezia. Siyatujigili alame sijino. Masku makumigavidi mwesi ya uno wagoshtu nchaka cha 2026. Zibika ngani siyekulungwa kulungwa. Presidente wa Chipani Frelimo ni wadi wa nchilambo mno Daniel Chapo takubosheleje kuigulo kwa lelu juno pa tauni jeshimoyo mprovinsi ya Jamanika pa kuja kutenda upande

kutumikira utundwa kutenda transferencia pana mbia siakusavaga nkulipa nkupitilaga mabanki gakwete makonta vili vandu vam ko vandu vakusaka kupata kumanyirira kumboleka kujijendela banki yenu ni kuja kuusya gili mautundugozo pega pakuzosa kuti mbeje vakupata kumanyirira mwangali isausyo ya idiyose utundu werewu uli wachitema soni wanga sausya soni wachilimbilimbi mitiksi mbia chilandawi.

0: kuti
1: eh
0: komu mutwa nyimbo kuti akatsa ndindu mwashita ndunda kuvani ndindu tsiri kuimbira ndi phone sindu tu jirani
1: ndiye mutu wa nyimbo ndijani kali ji ndili naye pano ndi Felicidade na zona ndiye munena kuti iti nyimbo yake
0: imweyo
1: okay
0: zipo imweyo
1: okay.

Mas Abdul Fai o pia mu studio mu ni laka Manuel wahu ni wiria ne san laka na siniswili ha sa makale wahu.

0: poma ele wa mpula iwe pa ho o poma iwe wote ni iwe wa re mmere mane mo rapali
1: te vale khala ilwa ya district ti nampula rapali
0: e ka e mpantong khumanso wo mpantra onikela nsuwa e district yo rapali ya bahanne monlano ne district yo mukupure ina mpantro lanno nave onkele thoko bakhane ne mwani phanya mwa yanlana ni ona hipa nya wa mukupure bona hipa e posta administrativo yo mukupure sedi e lokalta ti ona hipa nya o ona kamoko va ahe va vinre monapo monapo tonti